0: Odoy tzak igami machin jeje kakuy. Hem jeje mikmats pap ichpahuj iniktumne wewekne. Seu ang hapu ang mutsu muam kutekket chumpu inchampu inichwup wewekne. Huj inchak pa moya tunga kiahne tumkuy. Akam chechpuk tuku. Hunoiku iga odoy ichuwin jeje tzuscham, wonjam, tzamicham, yomo managaywup. Tawaga yoshatamin iga odoy pujin, odoy tanzagin iga pujin yup jeje kakuy, iga tantoypa kunuhnashukmu nashaki anjagoyi.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.